pansira ang relos mo. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaklase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.

0: Hi, Besh. Kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
1: Oh, Besh. Eto, kagagaling ko lang sa mall. Bumili ng bagong CP. Pang selfie.
0: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
1: Mura lang, Besh. 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
0: Ah, eh, yun lang.

News. Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!

0: Diyan ka na nga!
1: Mahal, saan ka pupunta?
0: Maghahanap ako ng lalaki!
2: Ay!
1: Bongga! Perfect! Dalawayin mo ah, para tig-isa tayo. Para pak na pak!
0: Ah, yun lang!

0: uli na sa ano, sa pagkakamali nila, eh binabaligtad ang sitwasyon. From Marie, I beg to disagree, DJ. Hindi naman kami nagkakaganito kapag hindi maganda, ay kapag maganda ang ginagawa ng partner namin. Ano yung nagkakaganyan? Ah, hindi ka nagagalit. Okay. Kapag hindi, ano, hindi maganda ang ginagawa ng partner. Sabag! Kaya naman, boys, mga bihira nga, ano yan, magtampo ang mga kalalakihan. Pa-shoutout din daw po kay Sir Jordan, masipag na TL sa Pure Gold Rojas. Salamat, DJ. Sir Jordan, na masipag na TL. Sir! Ay, naman po ng grocery dyan. Oo nga naman, eh. Sa mga boys din kasi dyan, usually kasi, di ba, alam naman natin, ang boys, pag nahuli mo na talagang may kababalagang ginagawa or may kamalian na ginagawa, ipipilit nilang i-justify yung ginawa nila. Yung huli na sa akto pero nagmamaang-maangan pa at nagmamalinis. Yung iba pa nga dyan, binabaligtad ang sitwasyon para silang maging tama, para silang maging kawawa, mga ganun. Ko ba? Can't relate, DJ. Single po kasi ako from JD. Yung mga ano, single dyan, wag na kayong ano, maki-join. Umanap muna kayo ng mga partners ninyo para naman na ano kayo, join the bandwagon. Ega nga. Andito na naman itong makukulit na ito eh. Ikaw muna. Ano yan? Aha, Prince Joshua Apilyedo? Ano to? Pinoy Henyo? Ano yan? Prince Joshua Apilyedo? Ano apilyedo mo? Ha? DJ? Grade 8 Diamond. Ayan. Shoutout sa Grade 8 Diamond daw po. At saka si Prince. Hindi ko mabasa ang apilyedo mo. Eto naman ay si Miss Kesha. Prince. Si Princess Joshua. Si Sir Idu talaga. DJ, shout out po sa amin na kumakain ulit ng talbos ng kamote habang nakikinig sa'yo. Ang sagot daw ng nanay ko, laging tama ang babae kasi sa 10 tama na ginawa ng lalaki, wala talagang tama doon. Ano yun? Imahinasyon! Imahinasyon ng lalaki na naging tama pala sila. Oh, dapat pinapa-music natin dito yung ano, yung awitin ni JR Shabo. Hanapin nga natin. May tama rin ako. Ayan, next lineup natin. Good morning, DJ. Shout out po sa amin dito sa Toda sa Ramon. Tingin ko Ramon to eh. Bugal yun, proper. Ramon Isabela, ayan. Hello po sa inyo dyan, sa mga toda natin dyan po sa may Ramon Isabela. Good morning. DJ, sa inyo bang mag-asawa? Sino ang mas laging tama sa inyo? Siyempre, misis ko. Alam mo, minsan may mga petty na awayan ng mag-asawa o mag-partner na nauuwi sa hindi pagpapansinan.
1: Totoo yan.
0: Diba, yung anlita na pinag-awayan ninyo, gaya nun na pinag-awayan kung anong sabon ang bibilihin. Hey! Yung isa gusto safeguard, yung isa bioderm. Pero yung isa, ipapilit niyang bioderm. Siyempre, babae siya. Mas alam daw niya ano, ang skincare. Ba't nandito itong mga to? Ay, di yung isa naman, papilit niya kasi yun yung hiyang naman niya. Okay? Nung nanalo yung lalaki, habang buhay niya sinumbat ng babae yung pili niya. May mga ganyan. Wait lang, nag-message ang aking bayaw. Asan na yun? Bayaw, pabati mo nga, manager ng

problema ng ano, mag-partner, mag-asawa. Hindi kumikibo yung mga yan, promise. Pinapalipas lang nila. Eh, syempre, yung mga girls rin naman, di ba? Hindi nyo rin naman papansin. Usually, yung mga boys, mas prefer nila tumahimik na lang. Yung mga girls naman, may mga ano eh, may mga ugali yung girls na hindi talaga maintindihan. Di ba? May mga tayo na, maging open ka kasi sa mga feelings mo ah, ginagano nila yung mga boys eh. Sabihin mo kasi kung ano yung nararamdaman mo eh, yung sinabi yung nararamdaman, lalong lumala yung awan. Again, ano, sino mas tama? Babae nga ba o lalaki? Para maliwanagan naman tayo kasi ako'y gulong-gulo na. Hey. DJ, shoutout po sa amin dito sa Ramos East, San Isidro, Isabela na nakikinig sa'yo habang nagkakape sa harap ng tindahan. Sabi ng uncle ko, kahit tama ang lalaki, mas namamayagpag ang tama ng babae. Anong tama ba yung pinag-uusapan natin dito? Tama na sa prinsipyo o tama sa utak na? Hindi ko na ma-worry kung anong tama yung pinag-uusapan natin dito. May bagong pag-asa. Good morning DJ, pabati po kami dito sa Ka-Healthy Phone Kirito na nakikinig sa'yo. Ang cute po ng boses ni... Huwag na natin masyadong ipagkalat yung mga bagay na alam na nating obvious. Kasi kapag obvious, at lagi natin minimension, nakakasawa. Oh, thank you po ah. Good morning DJ, almusal tayo ng pancake. At cinnamon bread. Carbs and carbs and carbs and carbs. Sabi nga ni Eugene Domingo, puro carbs na lang. Pancake, yan yung mga ano eh, almusal ng mga yayamanin. Kasi kapag yung mga saktuhan lang, pandisan, diba? Spanish bread, pandiko. May pandikoko pa ba? Bigla ko lang naalala, parang tagal ko nang di nakakakain ng pandikoko. Baka po may mga nakatunin sa atin dyan ng mga bakery. Padala nga po kayo ng pandikoko. Matagal na, ano, matagal ng panahon na hindi ako nakakatikim ng ganyan. Nakalimutan ko na yung lasa eh. Pati yung ano, yung may paborito kong tinapay nung bata ko eh. Manapit na, nasa dulo ng dila ko. Ayun! Pudding! Meron ba bang ganun? Pudding yung ano, diba? Yan yung pinagluma ang tinapay na ginawa ulit na bagong tinapay. Pudding. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ninyo mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Matt. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from J.R. Shabok with a song called May Tama Ako. May tama rin ako, yun pala. O, para sa mga boys ko. At 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

It's 9:04 in the morning and you're still with me. My name's DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. Anyway, good morning, good morning. Especially po sa mga nagbibisibisihan dyan. Lalo na po sa mga ano, on the way pa lang sa mga trabaho at nali. May mga nag-message sa akin, pabati nga ako, kinakabahan ako kung papasok pa ba ako or hindi. Na-stuck daw sa gitna ng traffic na traffic. Sabi ko sa'yo, maaga-aga kang magising, di ba? May trabaho ka, palamunin pa lang tayo. Sa palang tayong alipin ng salapi. Ano tayo magpakalate kapag ano na, kapag meron na tayong 10 digits sa ano, 10 zero sa bangko natin. Ay, mahirap dun kasi puro zero lang nasa bangko natin ngayon. Yan ang mahirap ngayon, sa totoo lang. Uy, sa mga di nakakaalam, meron tayong price hike ng presyong petrolyo ngayon. Magtataas ng presyo po ang diesel at gasolina. Kaya sa mga bothered dyan sa presyo ng petrolyo, I guess, nagpakarga na yung iba dyan kagabi pala. Marami naman dyan yung hindi bothered, syempre. Mga, wala naman tayong magagawa. Ganyan na talaga yan eh. Parang nasanay, na-condition tayo. Parang ano eh, doon na lang hanggang doon na lang. Nag-stable na siya doon sa presyo na line of 8, 7. Huwag naman na sana mag-dump. Huwag naman sana mag-tatlong ano, numero yung presyo ng petrolyo natin. Grabe na yun. Anyway, the question still goes this way. Sino ang mas laging tama sa away, mag-partner, mag-jowa, or mag-asawa? Babae nga ba o lalaki? So, yan yung ating katanungan ngayong araw na ito. Kanina, nasakto na dumaan sa feed ko yung, awa ko kung naabutan nyo to or yung iba siguro napanood yung movie ni Ryan Agoncillo at ni Judy Ann Santos, yung Kasal-Kasali Saklolo. Awa kung alam nyo pa yun. Pero isa kasi yun sa mga ano, iconic na nakatutuwang movie na napanood namin regarding sa pag-aasawa. Kung gaano ka complex yung ano, yung proseso, di ba? Kung ano yung mga pagdadaanan mong pakikitungo sa mga tao, ganyan. At the same time, yung pagsisettle ninyo ng partner mo. Yung mga pagkakasundo at di pagkakasundo ninyo, mga ganun. Diba? Diyan matetest talaga eh, sa pag-prepare ng kasal ninyo. And na-witness ko yun doon sa movie na yun. May isang scene kasi doon, yung sinundo ni Judy Ann Santos. Yung... Ang pangit kasi nung term. Yung third party sa kanila. Ayun, yung third party. Sinundo niya. Yun pala, yung scene na yun was inspired by a true-to-life story. At yung kwento ng... or yung inspiration nila dun sa scene na yun ay galing kay Miss Bing at ano, kay Jano Gibbs. Saan lang mag-asawa. At kung na-curious kayo, hanapin nyo na lang sa TikTok at sa YouTube. Totoo yan. Ano pala? Yung pala yung inspiration. Late ko lang na-realize. Hello DJ, good morning po. Wala naman po sa babae o sa lalaki ang pagiging tama. Nasa pagpapakumbaba at pag-unawa kung sino ang mas may mabuting puso. Okay na yung ano eh. Okay na yung opening eh. Medyo naguluhan ako sa dulo. Basta parang feeling ko ang point netong si Princess is hindi na mahalaga kung babae o lalaki ang mas tama. Ang mas mahalaga ay kung sino ang mas may mahabang pangunawa at unang magsosorry. Alam mo ba sa ano, sa isang anong tawag dito? Sa isang relasyon, mahalaga din yung pagsasabi na sorry, hindi yung puro I love you na lang. Diba? Kasi madaling sabihin yung I love you, pero mahirap sabihin yung sorry, sa totoo lang. Diba? Parang hirap na hirap yung iba dyan. DJ, tanong lang po about love life. Paano mo malalaman o sign na yung taong mahal mo at yung taong inaantay mo ay ipapanalo ka din sa dulo? Puro hoy ka na lang. Hi! Sabi ako dito. Pero paano mo malalaman o sign na yung taong mahal mo at yung taong inaantay mo ay ipapanalo ka din sa dulo? Ay, naiwan ko daw yung wallet ko, sabi ng misis. Mararamdaman mo naman yan eh, kung worth it yung taong ipaglalaban mo tsaka yung taong ano eh, yung taong pinili mo ganun, di ba?
Kapag ano, siguro kapag nare-reciprocate niya rin yung ano, yung amount of love na pinapakita at binibigay mo sa kanya. Worth it siya pag ganun. Kasi kung parang ano, parang yung proper term dito. Yung parang ayun, hindi yung sinusulit eh. Tinitake advantage or taken for granted yun pala. Tinitaken for granted niya lang yung effort mo, yung pagmamahal mo sa isang sa kanya, ganyan. Eh ano yun? Opportunista. Hindi worth it na tao yung mga ganun, di ba? Mararamdaman mo yan, nasa sa'yo yan. Hindi ko naman masasabi, di ba? Eh iba-iba tayo ng ano eh, ng pananaw kung worth it yung tao. Kasi meron yung iba na kahit daman na nilang busted sila, daman na nilang parang talo sila, pilit nilang pinaglalaban. Ang ending, nakuha rin nila. Pero hindi ko naman sinasabi na lahat ng ganung estado, ganun na nangyayari. Meron naman yung iba na akala nila okay, akala nila mutual yung feelings. Ang ending, one-sided love. Diba? May mga ganung kaso. So, case-to-case basis yan. At dahil dyan, may naipanalo tayong kaso, mga kababayan. Ano naging ganun, ano? Anyway, going back, yun nga, sa isang relasyon, mahalaga din yung pagsasabi ng sorry. Yun. Sa mga mag-partner dyan, mga mag-asawa, hindi sapat yung puro I love you. It take guts para magsabi ng sorry sa partner mo. Eh. Especially kung ano, i-admit mo yung kasalanan mo. Ang hirap nun, promise. Meron din naman yung ibang mag-partner dyan na kahit alam nilang tama sila, mas pinipili nilang silang magpakumbaba at mag-sorry. Para hindi na humaba yung away. Sana magkaroon rin ng open communication. Ang problema, minsan, kapag may open communication, close-minded yung isa. Kahit inano, parang dito, sa surface niya, gusto niya ng open communication. Diba? May mga ganun eh. Yung gusto mo maging open yung partner mo sa'yo, sa mga feelings niya, ganyan. Pero, wala. Napunta naman tayo sa love. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Jovit Balduvino with a song called Mula sa Puso. Back to back with the Kings, but di mo pagbigyan. Right at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

9:20 on the clock. Good morning. And you're back with me. Mimes DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. Anyway, DJ Max, ano po ang text line natin? That's 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. You might wanna check my Facebook page as well. That's DJ Max. At para sa mga nais pong makapakinig sa malalayong lugar dyan, kahit mapamindanao pa yan, kahit sa ibang bansa pa yan. Pero daw, kahit sa ibang bansa pa, kahit nga nasa ano kayo, nasa Andromeda Galaxy yan. Kung di man, kahit nasa ano kayo, 10618. Alam mo yun, yung black hole, doon sa Interstellar. Nakapasok yung frequency natin doon. Ano. Pwede po yan through our official website, that's taps2011.com. Hanapin nyo lang po yung radio doon sa menu icon. Then check nyo po doon yung, depende kasi minsan ano, hindi nakasynchronize. So better doon po doon sa Taps Santiago. Anyway, our question of the day. Sa away, mag-partner, mag-asawa, or mag-jowa, sino ang mas laging tama? Babae nga ba o lalaki? Inulit dito ni Miss Gigi. Oh. Laging tama kung sino ang laging may kasalanan. Ganon! Laging tama kung sino ang laging may kasalanan? Idol! O ngayon, ba't nakikinig ka, sir? Nandito ka na naman sa programa ko. Ang pinakamayaman ng Alicia. Idol opening natin dito sa Barangay Luna, Quirino, Isabela. Nakikinig kami sa'yo, Idol. Idol kita. Idol mo ako. Medyo inaano ako eh. Medyo ina-edyos ako neto ni Sir Jeff Cristobal. Ang pinaka-idol kong negosyante sa balat ng tinalupan. Ako kung kasama niya si Ma'am Jeremy, yan naman na ang huwag na. Sir Jeff! Ito, maganda tong tanongin tong dalawan to. Sa away mag-asawa, sino ang mas laging tama? Babae o lalaki? Habang hinihintay natin ng, ang message ni Sir Jeff about dyan. Shoutout natin ng Yanis Fried Chicken na opening daw nila ngayon dyan po sa may Barangay Luna, Quirino, Isabela. Inyo na pong tikman ang napakasarap, crispy-licious, juicy-licious. Ay, dyan. Iba pala yun. Sorry. Ang napakasarap nilang fried chicken dyan po sa may Yanis. Sir, hindi ko ma-i-play yung video mo. Aba, naka-live ako eh. Naka-air tayo eh. Pagagalitan tayo. Birthday ni Doc Mike ngayon, Sir Jeff. Binati mo na ba? Ang ating kuya, Kuya Mike. From Rian, Sir, I believe wala sa gender ang pagiging tama or pagiging mali sa isang awayan. Kasi naniniwala ako na kung sino ang mas mapagpakumbaba, siya ang mas mapagmahal. Wow naman. Yeah! Ganun ba yun? Kung sino ang mas mahilig mag-sorry, siya ang mas mapagmahal? Babae daw, sir, sabi ni Mrs. Sabi ni Sir Jeff dito. Babae daw ang mas tama, sabi ng kanyang Mrs. Sabi niya yun, sir, eh. Ano ba naman? Wala na, kontrolado naman pala ni Ma'am Jeron. Sabagay, sa pagdidesisyon nga sa sakyan nila, ilaging si Ma'am Jeremy ang namamayagpag. Ipagpag mo kaya yan, si Ma'am Jeremy, sir. Ay, wag pala. Mapapagalitan niya tayo dyan. Hello, DJ Max. Good morning po. Ang sarap pakinggan ng boses mo sa umaga para akong hinahagod sa likuran. Ganon? May cutting ko at vapor rub naman pala na effect ang aking boses. Hindi ko akalain yung ganun, ha. Gusto mo ba yung mas mellow? Ganyan. Yung ganito. Sa away mag-asawa, sino nga ba ang mas laging tama? Babae o lalaki? Ipadala mo na ang iyong mensahe sa ating text line 0935-810-8217.
again, that's 0935-810-8217. Sana nagamot ko ang hika mo. Anyway, tuloy-tuloy lamang pong pangulit ninyo sa ating ere. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Sara Geronimo with a song called A Very Special Love. Back-to-back with Angeline Quintos, Till I Met You. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. Kasama niyo pa rin po, DJ Max.

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Congratulations, Taps Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division. Ito ang Top Achievers Private School Incorporated, the best performing private elementary school and best performing private secondary school in the whole division of Isabela. Congratulations, Taps! You are the best!
3: Ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling nagkamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!

0: Pare, kailan bakasyon mo?
1: Bakit? Magyayaya ka bang mag-beach? Sige, tara. Yayain mo din yung mga barkada natin. Si Paring Juan tsaka si Pedro, tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin, sila Bobong tsaka si JR, 'di ba? Tara, tawagin natin.
2: Wait lang, teka lang. Dami. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita.
1: Eh, yun lang.
3: Enjoy the best of love songs.
4: Here I am.
3: Your mellow songs.
4: Hello.

Jason Monghalik right here. At 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. Anyway, kapiling niyo pa rin po, DJ Max. 9:48 on the clock for those of you guys wondering kung anong tamang oras sa buong Pilipinas. And you've just heard the song yun nga, Lason Mong Halik. Totoo man yun, ang dami na sigurong namatay yun. ganong kabagsik ang halik, di ba? Lason Mong Halik. From Dexter 9065. Sa away mag-asawa, walang tama sa kanila. Parehong mali silang dalawa. Parehong mali sila dahil walang nagpapakumbaba sa isa't isa. Itong mahirap. Diba? Yung pareha silang tama. Diba? Kung pareha silang tama, sino ang may mali? Diba? Parang ang hirap hanapin nun. Parang ang hirap i-figure out ng part na yun. From Texter 9065. At yung mahirap yung nagpapataasan ng ihi, nagpapataasan ng pride. Diba? Yung in their own perception, sa kanilang own knowledge and conviction. Wow. Sila ang may tama, di ba? Kung pareha silang may tama, so sino ang nagkamali? So dapat, meron din pagpapakumbaba. So wala daw yan sa babae o sa lalaki. Depende yan. No? Sa bagay, case to case basis yan. Pero research shows. Wow. may nila pag na-research. Ewan natin kung nakikinig ba rin sa atin sila Sir Jeff Cristobal sa mga sandaling ito. Napaka-hands-on ng mag-asawang ere sa kanilang negosyo, eh, no? Parang kayod kalabaw kahit napakayaman na. Sir Jeff, pahingi nga ulit ng chicken. Madaan ako dyan sa Alicia ka sa Linggo. Pwedeng makahirit dyan isang

ba? Talagang binuhos ni Doc Mike ang kanyang buong puwersa, mapaganda lang yan. Have a good day po, DJ Max. Shout out ako dito na dito pagod po di Ilocos Norte. Ngayon lang naman ako nakapakinig dahil nga busy in work. Wow, talaga umaabot tayo dyan, ano? Hello po, dyan po sa may pagod po, the Ilocos North. Ganda ng beach dyan. Libre mo nga ako pa, no? Pamasahe papunta dyan. Anyway, for the meantime, let's get back to the music, mga kapatid. I've got your song from Ronnie Liang with a song called Ngiti. Back to back with Brian Termulos, Dadalhin. Right at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

10:05 in the morning. Good morning. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. With yours truly, of course. Mine's DJ Max. All the way till the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama. And for those of you guys wondering kung anong pecha nga po pala ngayon, it's August 25, araw po ng Tuesday, para po sa may mga deadline dyan sa home credit, Skyro or Bill is nila. Why not? I-remind kita, di ba, na kailangan mo magbayad ng utang kasi makakilala ko, di pa marunong magbayad ng utang. Abato-bato sa langit, tamaan sa pool. Yung pera na yan, pinaghirapan namin na hindi namin yan pinamigay. Kaya kung nakikinig ka man, hoy, magbayad ka naman! Especially sa may mga ano dyan, yung may mga moto na utang kalimutan. Kasi dito sa Pilipinas, hindi ganun ka-strict yung ano yung rules and regulation when it comes to ano to lending money. Shoutout natin yung mga ano natin, ang mga Tapsians natin na mag-e-exam this week. God bless sa kanila. Huwag kayo masyadong ma-pressure, tandaan ninyo. Tandaan nyo na lang yung mga ano, mga answers. Sabi nga nung sa akong estudyante before, nung naging teacher ka namin, sir, napasabi na lang kami na grades doesn't define us. Diba ganun na lang? Yun na lang yung isipin ninyo. Kung sa tingin ninyo pabagsak na, malabo yan, matatalino kayo. Pinanganak kayong mga bright. Pinanganak kayong gifted, diba? Kaya nandito kayo sa top. Feel free to send so your messages at our text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Shoutout nga po pala natin si Miss Chelsea Velasco na nawawala daw ang kanyang sarili. Pagbati mula sa kanyang sarili din mismo. Ako kung ano, kasama niya yatang nawawala si Mr. John Ray Padiernos daw. Alam mo naman, si Nashgaya mo eh. Si Zaihan daw na may message dito, sabi, DJ, pabati nga daw po si Zaihan na nakatayo daw the whole time ng klase ninyo kasi hindi daw nakasagot sa recitation. Ay, ba ganun? Hindi po ako nagpaparecite sa mga nakakakilala sa akin. Hindi po ako marunong magparecitation. Ayokong ganyan yung activity sa totoo lang. Kasi pag ganyan, natatakot ang estudyante na ilabas ang true potential niya. So dapat, huwag kayong magpa-recitation, lalo ni mga biglaan. Alam niyo ba, pinag-aralan namin yan when I was still a student ng College of Education ng Isabela State University at Chagui Campus. Na hindi dapat nagpa-recite ng biglaan. Dapat may preparation. Kasi kung biglaan, chances are, ma-mental block yung estudyante sa kabang. Kapag na-mental block yung estudyante, hindi niya may lalabas yung true potential niya. So dapat, iwas-iwasan natin yung gano'n. Di ba? Yung mga nagpaparecite, yan yung mga teacher na nang pa-power trip. Hindi, tama lang yun. Para naman mahasa yung mga estudyante sa Socratic method of learning, di ba? Learning through questioning, sabi nga doon. So natututo ka habang nagtatanong ka. May mga estudyante kasi na hindi nag-think outside the box. Di ko ba alam kung ano mga thought process ng mga taong yan? Ayun yung mga naalala ko nga, may message ako na gusto ko bumili kayo ng face mask na Lux Organics ang brand. What's that? Sabi nung isa. Natawa ako doon sa sinabi na it's a girl group anak. Ay! Nung thought process nung nagsabi nun, parang nakainom ng metatayon. Lumaklak ng metatayon yung mga ganun tao . Anyway, meron tayong question of the day. Asan na ba yun? Sa away mag-partner, sa away mag-asawa or mag-jowa, sino ang mas laging tama? Babae nga ba o lalaki? Dami nagsasabi kanina na babae. Kasi nga daw, kapag lalaki naging tama, walang kapayapaan sa loob ng tahanan. Yung mga babae talaga, feeling nila lagi silang tama. Yan yung mga yan yung mga literal na pa-power trip. Bagay niya mga yung maging teacher. Ito naman, lumalabas. Ano naman ang aking pagkabayas? Mamaya tayo makancel. Mamaya sabihin, anong thought process ng DJ Max at ganyan yung kanyang adlib sa mga oras na? Shoutout po natin yung grade 11 ABM na... Ewan ko. Parang walang nangyari kahapon.
Sabi nila wag na lang daw pumasok sa klase nila kasi magpre-prepare sila sa exam nila. So, sige, hindi na lang ako papasok. Binibigay ko ng oras natin para mag-review kayo, para maging chill kayo kasi bukas exam nyo na. Magulat na lang kayo, bigla akong pumasok sa ano, sa room ninyo na araw ng exam ninyo. Kasi minodify ko pala lahat ng exam ninyo. Ay, shoutout po pala natin yung misis ko na kanina pa nakikinig sa radyo. Araw, Ma'am Ria. Ayan, shoutout natin yung misis kong malambing. Hindi ko rin ganong sure eh, kasi minsan ano, natry kong matulog sa loob ng sasakyan, tapos pinarada ko sa parking lot. Trinay ko lang yung ano, yung trending na van life, pero yung sa amin kasi ano eh, e-bike life. Ayun, sa e-bike ako natulog. Pero pala ang pakiramdam ng kinakagat ng lamok. Kaya sa mga ano dyan, sa may mga malapit na mag-asawa, sinasabi ko sa'yo, think, ano, 72 million times. Kahit parang itong isang kaklase na to, eh, mukhang ano, mukhang naglalakad na Barney. Ha? Ano yun, naka-area ko? Ano yun? Ha? Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Feel free to check me out as well at our official Facebook page. That's DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. I've got there a song from Leon Rimes with one of my most favorite songs. Back to back with Carol Banawa Stay. Right at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

Carol Bonawa with Stay right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. 10:20 on the clock. Malapit-lapit na naman po ang pananghalian, mga kapatid. At marami ng galit na kababaihan sa akin dyan for sure na mga nakikinig na yun. May mga nagre-react dun sa... ang tawag dito, sa bahay na... parang walang ina to si Pidel. Walang nanay, ganun, no? Hindi naman po, nan. Actually, doon ko nakita kung gaano kamahal ng nanay ko, ang tatay ko, no? Kung gaano ka-loving ang mga babae sa totoo lang. Na... to the point na they can endure a lot of pain for the Monday love. May mga ganun tayo. Ang akin lang, sabay cambio eh. No? Ang akin lang, ayaw nating i-generalize yung kababaihan. No? Pero ayaw nyo rin namang ano. Pero ayaw natin i-generalize ang kababaihan, pero gine-generalize ang kababaihan ng kalalakihan. Di ba parang ganun na, halimbawa, may magkamali na isa na sikat na lalaki yun. Ganyan talaga lahat ng mga lalaki. Kasalanan na naman lahat ng mga lalaki na. Di ba? Yung mga ganun. DJ, pa-request po ng song na last na. Title ng last na? Last na ang song mo? Title, Andamanaya, Tagalog version, Pakaranon Band, R&B cover by Ken. Salamat po sa uulitin from Texter 9224. Nakapagbali na nga tayo ng song request mo kanina na Alipin by Kel Pangilinan. Parang di ako familiar dito. Andamanaya? Kanta ba to? Hindi ba to ano? Hindi ba to orasyon ng albularyo? Di ba? DJ, shout out po sa mga nagpalagutok ng buto ko. Scam pala yung gano'n. Akala ko satisfying sa pakiramdam. Pagtayo ko, ang sakit ng bewang ko at ng likuran ko, mas lumala yung sitwasyon. Gano'n! San ka ba nagpa-Cairo? May mga ano naman ha? May mga ano naman? May mga physical? May mga physical shop dito sa Santiago City na nagka-Cairo. Nagpa-bone cracking. Bone adjustment and bone alignment. Yung mga ganun. Pero may mga napanood ako na ano, sabi nila, wag na nga, natin puntuhan yung part na yun, baka makasira tayo ng negosyo at saka masagasaan tayong mga tao. Mahirap na, di ba? Tuloy-tuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line. That's 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Kanina kasi andito yung mga estudyante ko na makukulit. Nangungulit kasi. Ito na lang lagi ang nagiging tambayan ng mga Aeon. Busy-busy sa kanilang eskul. Kanilang examination pero nagawang tumambay here. I've got your song from M2M with a song called Pretty Boy, an AI version. Mas nagugustuhan ko lang kasi. But I'm at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Mare, kailan birthday mo?
1: August 30, Mare.
0: Anong taon?
1: Siyempre, taon-taon. Alam nga namang sometimes, di ba? So nga lang, pak lang to.
0: Ah eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

Bakit Mahal Pa Rin Kita by Eric Santos right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course, mine's DJ Max. 10:46 on the clock. Anyway, magandang umaga pa rin po sa inyong lahat. Especially sa mga kakatunin lamang sa ating programa na hindi aware sa context ng pinag-uusapan natin. Meron nga po tayong question of the day, which goes like this. Ang ating katanungan, sa away mag-partner, mag-asawa o mag-jowa, sino ang mas laging tama? Babae nga ba o lalaki? Ay, may parang sinasabi si Sir Marjun. Sino ba mas laging tama sa away na yan? Babae ba o lalaki? Kaya nga kanina, marami nagsasabi na puro babae, ganyan. Diba? Siyempre, pagtatanggol ng girls sa mga sarili nila dyan. Hello DJ, good morning po. Ano pong masasabi ninyo dun sa suggestion ni Sec Remulla? John Vic Remulla, okay. Na yun yung ano? Anong tawag? Feeling ko may assignment ka, tas ako yung tinatanong mo eh. Ginawa mo pang AI. Ito ba yung ano, yung pagpapondo ng pagkakaroon ng mga metal scanners and detectors sa mga public schools? Tama ba? Ewan ko kung yun yung pinupunto mo, pero sana unahin din muna nila yung mga doorknob ng pintuan ng mga public schools. Diba? Ay, ano yan? Galing akong public school. Nag-city high nga ako nung grade 7 to grade 9 ko eh. Diba? Common issue yan. Nasisira ang doorknob. Paki-check naman po yung mga doorknob din nila. Paki-dagdag yun. Kaya ba, sasabihin din dyan, syempre, another form of corruption. Ewan ko ba? Laganap naman ang corruption talaga dyan. Pag natin masyadong puntuhan, mahirap na. Mamaya makancel na naman tayo. Doon tayo sa mga light topic lang. Well, light ng topic na yun. Ano nga ba, sino ba mas tama? Babae nga ba o lalaki? Hello DJ, good morning! Kapag nagtatampo ang asawa mo, paano mo siya sinusuyo? Ba't parang bumaligtad? Ba't parang ako yung nagtatanong? Ay, ba't parang ako yung listener ngayon? Kayo yung DJ. Kayo yung nagtatanong. Ano? Kinikiliti. Siyempre, ano, para pag, tama na, ikaw naman. Sorry na. Ang cute manuyo eh, no? Hindi, we're very professional. Dinadaan namin sa thesis yung apology. Diba? Nilalagyan namin ng scope and delimitation yung relationship. Ganun naman pala ka-professional, ano? Minsan nga nagwa-wonder ako kung paano mag-away yung ano. Halimbawa, dalawang abogado, ganun. Batas-batas din kaya, ganun. Kaya yung ano, parehas na doktor, di ba? Hindi na healthy ang ating relationship. Kailangan natin ng deoxyribonucleic acid. DNA. May masabi lang, very scientific pakinggan eh. Anyway, malapit na tayong tumawid sa ating pananghalian, mga kapatid. I hope yung iba dyan nakapag-prepare na ng mga lunch, or kung di man, nagpre-prepare na sa mga sandaling ito. Huwag niyo akong tularing hindi nananghalian. Madalas lipasan ng gutom eh. Hello DJ for me. Parehas na tama at parehas na mali ang babae at lalaki. Nagkakatalo na lang kung sino ang mas naiigting ang pagmamahal, kung lalaki o babae. Ay gano'n? Hindi pwedeng sabihin na mas mahal ng lalaki ang babae. Hindi naman natin pwedeng sabihin na mas mahal ng babae ang lalaki, di ba? Kasi sa pagmamahalan, sa isang relasyon, dapat parehas silang nagmamahalan, di ba? Parehas na nare-reciprocate ang pag-ibig. Shots naman, very ano tayo, well endowed sa love. Diba, parang ano tayo, parang

Hello po sa inyong lahat dyan, sa mga taga-Cordon, ni Isabela, na mga nananahalian na sa mga sandaling ito. Congratulations at may pananghalian kayo. Iba yung iba, wala namang lunch. O di, tambay na lang kayo dito para ano, para may magawa kayo sa buhay. Ganun. DJ, pa-shoutout po kami rito sa palengke ng Santiago City, dito po sa Gate 2 na nakikinig sa'yo. Sobrang init, DJ. Kain tayo halo-halo. Ipadala niyo po yung halo-halo, wag niyong ialok, no? Para at least maramdaman ko talaga. Hello po sa inyo lahat dyan sa Gate 2 Public Market po na Santiago City. Tagal ko na rin din nakakapasyal dyan. Kung high school ako, dun, wala, mahilig kami mamasyal dyan ng mga kaklase. Yan ang pinaka mo. Ewan ko, naabutan ninyo ano, yung family foods dito sa may Santiago City noon. Kung naabutan nyo, di naabutan nyo. For the meantime, let's get back to the music, mga kapatid. I've got here a song from Boyfriends with a song called Bakit Labis Kitang Mahal. Back to back with AG's I Love You Na Lang Sa Tago. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Welcome to the Lunch Break Show.
1: Welcome to the Lunch Break Show.
2: Lunch Break Show. 11:05 in the morning. Happy lunchtime po, mga kapatid. O, diba? Bigla na nung balik yung energy kapag mga gantong oras, eh. Kapag eto na yung background. Kasi maka-uplift ng buhay. Tila bagay muli akong nabuhay, diba? Anyway, good morning, good morning, good morning! Happy, happy lunch time po sa mga nananahalian dyan, sa mga nabubulunan dahil sa sobrang dami ng kinakain. Pero sa iba naman dyan na hindi pa na kumakain. Naku! Wala ka lang ang almusal, wala ka pang lunch, ano ka na lang? Konting hangin na lang, lulutang ka na. Lutang na yung utak mo niyan sa mga oras na ito kapag di ka pa kumakain, kapatid. Kung sa tingin mo, walang may concern sa'yo, walang tawag dito, nagpapaalalang kumain ka ng tanghalian, hayaan mong ako na yun. Kapatid, mahal ka namin ha. Kumain ka naman. Huwag yung puro diet. Diet, diet ka dyan na. Kumain ka. Pinilit din, no? Hello DJ, pakibati nga po Family Barless from Purok 5 Marcos, Mabahay Rojas, Isabela, lalo na Jan Family, Lapay, Jan Serena Mercedes, Isabela from Gen Q. Cute nga ba talaga? Ulitin natin ano. Family Barless from Purok 5 Marcos, Mabahay Rojas, Isabela. Talaga may pabahay doon. Pabahay po yung, anong, ba't may pabahay? What's that? Lalo na dyan sa Family Lapay, dyan po sa may Reyna Mercedes Isabela from Gen Cute. Hello po sa inyong lahat dyan, Reyna Mercedes Isabela. Kami kaming kamag-anak dyan. Oy, pagbati nga rin po pala sa lahat naman nakikinig sa atin sa mga iskiskinita dyan ngayon. Meron daw kasing nakahagip na naman sa atin. Kila Sir Jeff, dyan po sa may Quirino Isabela, na sa mga sandaling ito ay busy-busy dahil kanilang opening nga po ngayon. Kalimutan ko na kung saan yung exact na lugar na sinabi ni Sir Jeff. Basta yun sa Quirino. Nung bata ako, nalilito ako dyan eh. Quirino Isabela, tsaka yung Quirino Province. Kasi meron nga palang ano, Quirino Isabela, bayan ng Quirino, di ba? Eh, nasanay ako pag sinabing Quirino, yan, mga Sagudai, Difun, yung probinsya mismo. Meron pa yung Quezon, di ba? Kasi taga-barangay Quezon kami, Quezon San Isidro. O, meron din palang Quezon Isabela. Apart from that, meron pa yung bayan ng San Isidro at barangay ng San Isidro dito sa Santiago. Wala lang, na-share ko lang, di ba? Good morning, DJ! Biglang bumalik yung energy. Ewan ko ba, basta pag ito yung background music, ang lakas maka-uplift ng aking kalamnan. Kalamnan? Ang aking ano, ng aking puso't balan-balunan. DJ, kumakain ka po ba ng tokong? Yes! Ipadala mo yan dito. Dali, lagyan mo na masarap na suka, ha? Kasi kapag walang suka, parang... Masarap yan kapag may suka. Ewan ko nakikinig rin sa atin sa mga oras na ito si Ma'am Hena Marie Galapon. Kasi inaabangan niya si Kyler na umere mamayang 12 noon. Ma'am Hena! Wala akong lunch. Baka naman. Busy yan si Ma'am Hena. Nagpapayaman to ngayon sa mga sandaling ito eh. DJ, ano pong text line natin? 09-35-810-8217. Again, that's 09-35-810-8217. Ako lang ba, DJ, yung kapag may nakasira na ng umaga ko, sira na yung buong araw ko? Ako din. Kapag may negative vibes akong naramdaman na sa umaga, parang magkano yun eh, magkakascade hanggang hapon. Cascade? Ay, ganun. Escapade? Nissan? Shoutout DJ dito po sa Kawayan City na nakikinig sa'yo habang kumakain dito sa eatery ni Aling Marie. Aling Marie. Araw, gabi, walang panty. Ay. Hello po sa inyo lahat dyan sa mga classmates po natin na nakikinig sa atin dyan po sa may Kawayan City, Isabela. Kala nyo, kayo lang may SM. Malapit-lapit na rin dito sa Santiago, mga kapatid. Diba? SM Santiago City. Kaya lang na, okay lang naman yung spot niya. Kaya lang magiging traffic na ng tuluyan yan kapag lalo't nasa bypass road eh. Nasa gitna pa naman yung ano, imagine SM, tas konting tulak, Robinson, choke point na naman yung circle, di ba? Pero matagal-tagal pa naman. Wala pa naman binababa mga graba, bakal at kung ano-ano pa man. Di pa naman hinaharangan yung daan. Di pa, I mean, hindi pa hinaharangan yung lupa. Wala pang bakod. Wala lang. Wala lang, di ba? Pa-shoutout po kay Joji Mar. Kita mo pangalan, Joji Mar. Joji Mar Lapay dyan sa Gamu. Maraming salamat, DJ from 786-7826. May nagpapabati lang kanina sa ano, Lapay Family. From Texter 5725. Shoutout daw po kay Joji Mar Lapay dito po sa may Gamu. Isabella, hello po. Pati na rin po sa mga nakikinig ngayon dyan sa may Gamu, Isabella. Yung two lights na pinapabati ng aking bayaw, Kuya JV. Hello DJ, pumupunta ka ba tuwing Balamban Festival? Yes naman. Pati Bambanti, grabe yung Bambanti last year. Sobrang traffic talaga. Yun yung ano eh, pinakamatraffic na part. Yung nakapark ka dun sa Save More, dun sa North Star Mall, tapos maglalakad ka na ng paakyat ng Kapitolyo, grabe ang lakaran. Ang pangit pa ng naparadahan mo, di ba? Balamban, this year, last year pala, okay lang. Wala. Hintayin ko lang ulit yung mga concert dun sa ano, sa Mengal. Makapunta nga ulit din. Kasi nung college kami nun, tumatambay kami sa Mengal rin nun, dun sa Banchetto, di ba? Ewan kong Etchagin nagpauso ng Banchetto nun. Patuloy lamang po ang pakikinig ninyo sa ating programa. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Bayani Agbayani with a song called Atrasabante. Back to back with Vong Navarro's Totoy Bibo. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

11:19 on the clock and welcome back to me, welcome back to you mga kapatid. Di ba may ganun na naman? Hello DJ, good morning. Hindi ka ba manananghalian? Baka malipasan ka niya. Okay lang. Normal na sa akin na malipasan. At least nag-aalmusal naman. Di ba sabi nga nila, breakfast is the most important meal of the day. So at least eh, sinulit ko ng breakfast. Kaya yung iba dyan na hindi nag-breakfast, sulitin nyo na itong lunch. Di ba? Ganun lang yun eh. Lalo na, alam mo, mahirap kapag nalipasan ka ng gutom. Ba, alam niyo bakit? Nagsusungit ang isang tao. Kapag ano, kapag gutom ang isang tao, mainitin ang ulo niyan. Kapag gutom ang isang tao, madaling mairita yan. Nasabi ko sa inyo. Mukhang di makaka-broadcast yung isa nating ano, yung isa nating student broadcaster for today. Si Reagan Kyler S. Galapon sapagkat mukhang hindi maganda ang kanyang pakiramdam kasi sinasabi ni mother niya, si Madam Hena, ay iuwi niya muna ang kanyang anak. Pagaling po, Kuya Kyler. At sa mga sandaling ito, mukhang papunta na si Ma'am Hena. Ma'am Hena, pabili nga po ng Jollibee. Sira ulo. Susunduin nga yung anak at hindi maganda ang pakiramdam. Nagpasuyo pa ng Jollibee. Anyway, for those of you guys wondering kung ano ang text line natin, that's 0935-810-8217 para sa mga nais magpahabol ng mga mensahe because we're down with the final hour of our program. At maya-maya nga po ako'y magpapaalam na kaya sa mga nais magpahabol ng mensahe dyan, feel free to do so. Likewise, you might want to send your messages all the way through our official webpage. Webpage? Facebook page pala? Yun pala. Ng official Facebook page ko mga kapatid ay DJ Max. Ah, baka nais nyo lang humabol, di ba? Why not, coconut? Hello, DJ. Good morning po. May kamukha ka po na friend ko sa Facebook. Kapatid ko yan. Kung may kamukha ko na friend mo sa Facebook, at the same time, kapangalan ko pa, kapatid ko yan, sinasabi ko. Yung iba kasi, ang ina-add yung kapatid ko. Ang nami-message, may time nga nun, sabi nung kapatid ko, batiin mo daw to. So, ba't siya nag-message ka? Ewan ko ba, sa akin nag-message, yan sabi pa nga DJ. Magkapangalan po kasi kami, at the same time, hindi lamang naman ako ng mga apat na paligo. Kinapush siya eh. Magkasunuran kasi kami, kaya nung naubos ko na yung tubig sa balde, konti na lang yun na ano niya, na pampaligo na gano'n. Diba? DJ Max! Kamusta na ang tagal ko nang hindi nagparamdam dito sa text line mo? Anong masasabi mo dito sa sakit ng sasakyan ko ngayon? Yan ka na naman. May lumalabas po kasi na reverse brake assist si Manuel. So, Ranger po ba yan or Everest? O, di ba naging ano tayo rin? Naging on-air na mekaniko? Technician nga ni, di ba? Pag ganyan po, ano, dala nyo sa kasa. At the same time, ipadiagnose nyo po sa kanila. Naka-encounter na ako ng ganyang problema. Usually, kailangan dyan update. Kaya lang iwan nyo yung sakyan ninyo dun sa, ano, sa kasa ng tatlong araw kapag mga ganyan sitwasyon. Gawa ng matagal-tagal yung update niyan. Camera alignment po kasi yan eh. Yung tinatawag namin for camera alignment. Ang prone dyan yung mga, ano, yung mga next generation series na, ano, na Ford. Ford Ranger Next Gen, Ford Raptor Next Gen, Ford, tawag dito, Ford Everest Next Gen, mga ganyan. Especially yung may mga ano, may mga 360 camera, tsaka yung may mga ano, reverse camera, yan. Kasi reverse brake assist nga. Dala nyo po sa kasa, kasi kung dito, eh, wala tayong magagawa dyan. Kailangan pong saksakan yan ng FDRS analyzer, which is hindi available sa mga ano, sa mga aftermarket or sa mga nasa labas na shop. Doon nyo lang po yan magagawa sa kasa. Kailangan saksakan ng system mismo ng Ford. Iba, meron tayong natulungan ngayon sa mga sandaling ito. Eh, diretso mo na yan. Pa-schedule ka na. Hello DJ, shoutout po sa amin na nakikinig sa'yo ngayon dito sa sasakyan namin. Sakto, naka-Ford po kami, DJ. Oh, ingat, ingat. Sabi na, don't buy Ford if you can't afford.
Diba? Dila naman sa Ford, sa mga sakyan. Eh kung saktuhan lang, eh manage mo yung budget mo. Kang madala sa yabang, gano'n, diba? Diba? Lakas kasi makayabang, eh. Lakas makasosyal pag may sarili kang sasakyan. Paano pag nagkaroon na ng sakit, nagkaroon na ng problema, yun na ang problema natin dyan, diba? Yan ang magiging problema kapag ano, kapag naglitawan na yung mga sakit niya, naglitawan na yung mga problema. Nasabi ko sa iyo, problema yan, ubos na pera mo. Eh, si Ma'am Hena! Oh, wala si Kuya Kyle, magbro-broadcast sana today. Sinundo na po ni Ma'am Hena ang kanyang anak sapagkat eh, hindi maganda ang pakiramdam. Anyway, let's get back to the music mga kapatid. I've got your song from SB19 with a song called Gento. Back to back with Beanie's Cherry on Top. Keep it right at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Taps Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Taps Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Taps Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taps Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Taps Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taps Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taps Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Taps Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming

11:48 in the morning. Good morning, good morning. And I'm back on air, still here. Mine's DJ Max. And guess what, ladies and gents? I am down with the final scratch of my program. Gonna leave this program now. Pero syempre, bago yun, kailangan natin munang ihabol yung mga mensahe dito sa ating text line. And for those of you guys wondering kung ano mangyayari sa akin right after my air, andito lang naman. May klase pa rin po ako maya-maya. Anyway, para po sa mga kakatuning lamang sa ating programa, we still get our question of the day, which goes like this. Sa isang relasyon, mukhang mo nakikinig si LJ sa mga sandali nito. Sa away, mag-partner, mag-asawa, or mag-jowa, sino ang laging tama? That is our QOTD for you guys to answer. At kung may nais kayong ipahabol na mensahe, feel free to do so at our text line 0935-810-8217. Might wanna check my Facebook page as well. That's DJ Max. And our official website, which goes like tops2011.com. Nakikinig na naman si LJ sa mga sandaling ito. Anyway, shout out to my wife and to my two lovely daughters na nakikinig ngayon dyan sa bahay, Maxine Hiraya and Francine Halia. And to my lovable wife, lovable Miss Marisol, Mrs. Marisol Bawan. Yan po sa my cousins and Isidro Isabella. Right now, sa mga sandaling ito, merong mga magugulong cute na mga bata dito sa booth na dahilan kung bakit medyo nagva-vibrate ang aking sikmura, ang aking chan, sapagkat napakabango ng mga ulam nila. Kaya lang naghalo-halo yung amoy. May amoy toyo, may amoy suka, may amoy Jollibee, may... Wala na, amoy putok na. Hindi ko na mawari. Thank you guys for stopping by. May mga pagkain talaga silang dala. Dito sila kumakain habang nakaupo. I guess this memory will be part of their core memory, ano. Na one day, makukwento nila na we were eating our lunch dun sa loob ng broadcast media room, diba? Ewan ko sa mga to. Ang kukulit po ng mga to. I'm gonna report them to their teachers. To the respective faculty members. Pakiano nga po. Guard, pakiano po yung mga bata rito palabas. May mga nakapasok po. Walang live. Wala, di ako nag-live ngayon sa mga sandaling ito. Sapagkat busy po ako ngayon sa paggawa ng exam.

0: News. Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Hey!

0: Thank you.
1: Anak, bakit ka lahat lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
2: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
1: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. May babayaran ka pa bago ang exam next week.
2: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
1: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. Imo-monitor ko yan online.
2: Okay, Daddy.

0: Ang TOPS ay may campus sa Alicia, Ilagan City, Rojas Isabela, Santiago City, Cagayan City, at sa Solano, Nueva Vizcaya.
1: Nagkita na kami nung ka-imyo ko sa FB. Anong itsura? Maputi, makinis, mabango, at mapera. Wapo ba? yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Yehey! Walang pasok bukas!
2: Yehey mo dyan, walang baon!
1: Yun lang!

0: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
2: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin niyan.
1: Ah, akala ko perfect, anak.
2: yun lang.
3: You're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio. Hit that! Hit that! Hit that! Hit that! Hit that!

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: TAPS TOPS Radio。
1: Life is so simple。

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Okay, class. Name any kind of animals.
2: Ma'am, karabaw.
1: Ma'am, tatay ko. Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya? Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niyang sinasabi tatay ko, animal ka!
3: yun lang!
0: Hey!

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Ate, muntik akong sinali ni ma'am sa contest sa mat.
2: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
1: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
2: Eh, yun lang.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor?

0: Mari Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
1: Wow! Ang laki naman, Mari! Ibig mong sabihin, Mari, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
0: Hindi, Mari. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
1: Yun lang!
2: In Ilagan City, you're listening to 107.9 Taps Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on Taps Radio.
3: The Quarter Mix on Taps Radio.
4: Ang musikang pangmasa.

0: pinaka-diabetes ako.
1: Ha? Paano nangyari yon?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yon? Aksidente?
0: Ah, eh, yun lang.

0: muling pinatunayan ng Top Achievers Private School Incorporated ang husay at ganito sa pagbibigay ng quality education. Hindi lang pang lokal, hindi lang pang national, kundi pang international na. TAPS International Award. Muling nagkamit ang parangal ang Top Achievers Private School Incorporated Best Innovative School 2023. Sponsored by Taylor's University, Fly Graduates, and RoboChamps. The search was conducted by International School Awards, Bangkok, Thailand. This international award-giving body is based in India, headed by the best leaders in education. They have conducted an evaluation and interviews online and assess the performance of TAPS in all aspects. Sa pamamagitan ng international award ni ang Top Achievers Private School Incorporated ay nabigyan muli ng isa pang inspirasyon para mas palawagin pa, mas pagbutihin pa ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa bawat estudyante nito. Ang international award na ito ay aming pang inaala sa mga magulang na nagtitiwala, sa mga dedicated teachers na nagsusumikap upang maibigay ang aming panata sa bawat estudyante na mabigyan ng kalidad na edukasyon. TAPS, the School of the Future.
1: Pare, kailan bakasyon mo?
2: Bakit? Magyaya ka bang mag-beach? Sige, tara, yayain mo din yung mga barkada natin. Si Paring Juan, tsaka si Pedro, tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin, sila Bobong, tsaka si JR, di ba? Tara, tawagin natin.
1: Wait lang, teka lang, ang dami eh. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita?
2: Yun lang.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Ba't ang aga mong umuwi? Diba sahod din yung mamaya?
2: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasi nakapila yung mga naniningil ng mga pautang.
1: Ah eh, yun lang.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Late po kasi reloko, ma'am.
2: Problema ba yon? Hindi, i-advance mo.
1: Opo.
2: Oh, saan ka pupunta ngayon?
1: Ma'am, uuwi na. Late po ba relo nyo?
2: Yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanggal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Oh, parang problemado ka, Bes.
2: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Dami naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate.
1: Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba?
2: Isa na ako sa magdo-donate.
1: Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana.
3: Yun lang. Ang taba mo kasi, Bes.
4: Happiest DJs are here on your stress reliever, TAPS Radio.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Nay, hingi po sana ako ng 500.
3: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga hirap ko nang kitain? 20 pa kaya? Swerte ko nga may G's pa ako. O ito, 5 piso.
2: Tindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
3: Ah eh, yun lang.
4: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!

This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.

Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral!

Kung talagang ayaw mo na, basta tandaan mo, mahal kita. Hindi ka na kailangan mahirapan pa. Ako na lang. Malaya ka na.

inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na ginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.

0: Mari Angela, pangarap ko sa buhay 100,000 per day ang sahod ko katulad ng tatay ko.
1: Wow! Ang laki naman, Mari! Ibig mong sabihin, Mari, 100,000 per day ang sahod ng tatay mo?
0: Hindi, Mari. Yun din yung pangarap ng tatay ko.
1: Yun lang!

0: maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS na yon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Is that clear?
2: Yes, ma'am.
1: Okay, let me know your name first. What's your name?
2: My name is Early Seven Strikeland Neverbrook.
1: Wow! Are you Pilam?
2: No, ma'am. It's the English term for my real name, Agapito Hampaslupa Dimagba.

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing

0: kapaksiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Cecil, ano ba yung zodiac sign mo?
2: Ano ba yung zodiac sign, Bobong?
1: Zodiac sign, yun yung kunyari sa mga kapalaran. Gaya ko, ang zodiac sign ko, Cancer.
2: Ah, yun ba? Ako kasi, Almoranas.
1: Ah, eh, yun lang.

Pops Radio 107.1. Real Radio. Hindi ka para sa iyo ang lola.

0: Ramon, good morning.
1: Hi there. We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program. 1 to 5 in the afternoon. The best.
0: Ay, bumalik.
1: Three songs on top.
2: Good morning. 6:57 ang ating oras. Kayo ay nakikinig sa 107.1. Bakit para mainit?
0: Oh, nagiinit lang talaga ako. Mainit ba yung aircon ngayon? O mainit lang talaga? O ako talaga itong mainit?
1: On our sun,
2: 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Magandang, magandang morning sa lahat po na mga nakikinig ngayon. Bumabiyahe na sa mga paaralan. Avisala Esma po sa pakikinig ng Tops Radio. Hi. Late ako nagising, guys. Pasensya na. Sorry naman. Uy, yung kape ko, nakalimutan ko. Ma'am Jo! Nakalimutan ko yung kape ko. Palagay mo nga sa ano? Palagay mo nga sa mainit na... Anong tawag yan? Palagay mo nga sa lagayan at ano? Padala mo nga kay Ate Cecil. Nakalimutan ko. Sayang yon. Miracle coffee pa man din yun. Ma'am Jo! Yung coffee ko! Pakibigay ka Ate Cecil at padala nga dito. Nakalimutan ko ininom. Pinapalamig ko kanina eh. Yan. Ate Cecil, yung kape ko nga! Miracle coffee yan, wag mo itapon! Ganito ba talaga ang tumatanda? Ang dami nakakalimutan, mga bagay-bagay.

hanggang hindi ko makakalimutan na ako ay batang-bata pa. 41 years old? Ay, nako. Kapigpigsaan na, guys. A happy 41st birthday to me. Ako na lang babati sa sarili ko. Eh. Happy 41st birthday to you, no name. Enjoy your day and... joke lang. Kahapon pa yan, ano ba? Kahapon pa yung birthday ko na yan. Ay, ano lang, anong tawag doon? Aftershock. Magandang umaga sa lahat po ng mga bumati sa akin karawan kahapon. At maraming salamat sa mga teachers na nag-abala, gumawa ng nagbigay ng cake. Kay Ma'am Daisy, maraming salamat sa kakanin. At maraming salamat sa kuchinta at ano ba 'yon? Magandang umaga din sa lahat po ng mga nakikinig ngayon sa mga campuses. Magandang umaga sa mga campus heads na nandito kahapon. Avisala Esma, thank you!

Doc Ray dyan sa Aborlan, Palawan. Magandang morning. Ewan ko kung ilang taon na si Doc Ray. Siguro mga 43 ganyan. Mga 43. Kung 41 ako, mga 43 yan o 44. Ganyan. Ganda umaga, Ate Che. Magandang morning. Magandang umaga rin siyempre sa lahat ng aming mga kapamilya. Yan. Kay Mamang Baket dyan sa Luyang, Bayumbong. Kay Papang Lakay, magandang morning. Magandang umaga kay Ma'am Pearl na hindi pumunta sa aking munting selebrasyon. Dami mo nang miss na attendance, Ma'am Pearl. Magandang umaga rin siyempre kay Kuya Ricky Manuel. Magandang morning! Sabi niya di bale tumatanda ka, no name, at sulit naman ang iyong pagtanda. Ay nako, yon ang totoo, sinusulit ko talaga. At hindi ako pumapayag na hindi ko masulit ang bawat taon. Magandang umaga, Kuya Ricky. Magandang umaga rin kay Sir Ray Retoria Jr. Ang may-ari ng Junior Inasal, yung mismong nagpapa-franchise, yung mismong may-ari ng Junior Inasal. Good morning! Hello. Good morning din kay Sir Janly Banza. Magandang umaga, Kuya Janly Banza. Good morning! Sa ano yan? Sa PNP Alicia. Magandang umaga din sa mga kaibigan natin sa Bureau of Fire Protection. Good morning.

Celebration. Sabi ko, wag na mag-celebrate eh. Sabi ko, wag na maghanda eh. Kaya lang sabi niya, maninibago naman yung mga dating kaibigan natin. Eddie, go! Magandang umaga kay Ma'am Angel, kay Sir Victor, good morning. Kay Ma'am Allen, good morning. Bueno, good morning. Maraming salamat sa pagpunta kahapon. Arsinas family, kay Sir Charles, kay Sir Darwin, at syempre kay Ma'am Zenny. Arsinas, good morning. Nakita na nila yung Arsinas Auditorium kahapon. You know. Binabati ko rin pala si Attorney Cristina Parubrobiere. Good morning, Attorney. At syempre kay Sir Romy De La Cruz. Kay Attorney De La Cruz, good morning, Attorney. Doc Joshua din. Good morning, Doc Joshua. Makakalimutan ko ba naman batiin? Maraming, maraming, maraming, maraming, maraming thank you sa lahat ng aming mga reservists. Mga kasamahan namin sa Philippine Army Reserve. Magandang morning po sa inyo. At siyempre, good morning sa Group Commander. Bagong-bago. Ang dating regional, ay hindi pala, ang dating 202 CDC director ay siya na ngayong bagong RCDG. Second RCDG group commander. Gandang umaga kay Colonel Bernard Ragus. Good morning, sir. Andyan sila sa, namasal sila sa Top Sterling kahapon. Ay, hindi ba lang. No, Monday. Good morning din kay Doc Estrelita Pascua. Kay Kuya Jeff. Good morning, Kuya Jeff. Ang may-ari ng Yanis Chicken. Yan, Yanis Chicken. Ang dami mo nang pa-franchise, Kuya. Thank you. At nakakakita ko ng nakaka-inspire naman yan si Kuya Jeff. Isa pang nakaka-inspire si Kuya JM Infante. Daming pera ni Kuya JM Infante. Pa-travel-travel sa Korea, Singapore, China, at kung saan-saan pa. Sana all! Next na travel mo nga abroad, Kuya, pa-invite ako, pasame sa ticket, ha? Magandang umaga rin kay Kuya Dominic Quirante, kay Ate Jaja. Good morning! Maraming salamat sa niluto na native manok kahapon. Yun ang malinam na. Malinamnam, Kuya Dominic. Akala ko kulang na naman ng asin eh. Kay Attorney Manuel Fernandez. Magandang umaga. Good morning, Attorney. Binabati ko na rin si

Ganda umaga kay Sir Rigos. Good morning, Hepe. Ito pa, binabati ko si Ma'am... ano to? Paano bang bigkasin ang pangalan mo? Ma'am Lane? Pagulayan Makutay. Good morning po sa inyo. Good morning, siyempre, sa lahat ng aming makasamahan sa Kalian Masonic Lodge. Good morning po sa inyo, mga mano, hermano. Maraming salamat po sa inyong laging pagsuporta. Kay Kuya Charles Clinton Tan. Magandang umaga, Kuya Charles. Magandang umaga rin kay Ate Glenn Abulencia. Magandang morning. Kay Ma'am Ruby Lopez. Magandang umaga, Ma'am Ruby Lopez.

0: and Lieutenant.
1: At binabati ko rin siyempre si Yakult! Good morning, Yakult! Ay Dr. Proxy Ignacio ng Malig Plains College. Magandang morning, ma'am! Ay, na-miss na kita, ma'am. Si ma'am Proxy ng... ma'am Proxy ng Malig Plains College. Sino pa ba? Hindi ko pa nabati. Kay Captain Miguel Kiben. Magandang umaga, Captain! Maraming salamat! Kay Ma'am Eunice Parallag, ang aming barangay captain dito sa Aurora, Alicia. Magandang morning! Maraming salamat sa pagpunta kahapon sa aming munting celebration. Wala lang, Thanksgiving lang, na umabot na naman tayo ng isa pang taon. Ako. Di ba pwedeng papigilin muna ang panahon at huwag mo nang umikot? Baka pwedeng itigil muna yung pag-ikot pagbilang ng edad. Pero age is just a number. Ika nga, feeling ko pa rin 25 years old lang ako. Feeling ko 25 years old pa ako, pa lang ako. At I perform like 19 years old. I perform. Ang performance ko daw parang 19 years old pa lang.
2: Edi wow.
1: Hindi ko talaga gustong ano, hindi ko talaga gustong maging anong tawag doon? Magiging matanda. Hello.
3: Hello, good morning.
1: Good morning. Abisala Esma sa pahanda.
3: Ay, may hindi ka binati si Bel, ah.
1: Sino?
3: Si Belbel.
1: Ay, si Belbel. Yeah, sistrat. Thank you sa sapatos. Tapos, birthday ko ulit next month. Pakisabi sa kanya, birthday ko ulit next month.
3: Yes, yes, okay.
1: Alam na niya yung size ng sapatos ko, size 11.
3: Yung pinaka?
1: Pinaka malaki. Kapag malaki ang sapatos at chinelas, ibig sabihin, malaki ang...
3: kamay.
1: Puso.
3: Puso. Sige, sige.
1: Shukran, shukran. Salamat sa pa-birthday.
3: Oh, yes.
1: Mama, nyam, nyam.
3: Mama, chup-chup.
1: Kay Sister Bell, magandang morning. Na my day na kasi kita kaya, nakalimutan naman na kita, binatiga. Alam na alam mo yung size ng sapatos ko, size 11. Wow! Nahirapan pa yata maghanap ng ano eh. Nahirapan pa yata maghanap ng size ng sapatos ko eh. Ikaw ba, Mr. Reb, anong size ng sapatos mo? Size 7?
4: Ah?
1: 7?
4: Anong size ba? Euro size o US size?
1: Euro.
4: Euro? 43.
1: Mm. Ako 45.
4: 45?
1: Eh pag US?
4: Kapag US, ayun ang hindi ko kapasado
1: na. Yung 11,
4: eh.
1: Ganyan. 7 ka, di ba? Size 7?
4: 11. Hindi naman size 7, no name.
1: Ano? 8?
4: Mga nasa 8 or 8.5. Oh. Pero mas kabisado ko kasi pag euro eh. Pag nag-euro eh,
1: mas ano kasi, mas accurate yung ano, yung sa US.
4: Sa US?
1: Kung size 7 ka o size 8 ka, ako size 11. Minsan pa nga, hindi pa nga nagkakasya yung size 11 eh.
4: Wala, hindi ko alam ang measurement ng kaninang US eh.
1: Ang liit ng sapatos ni Mr. M. Kapag maliit ang sapatos at maliit ang chinelas, ibig sabihin...
4: Ah, hindi pa
1: maliit
4: na
1: ang... ang...
4: Ha?
1: Maliit ang...
4: Depende yan, no name. Every single day... Hindi, usually ko na eh. Nag-iba pag US.
1: Ana.
4: Minsan 8.5, minsan 9, ganun.
1: Ipagpalagay minsan, na natin 9.
4: Minsan 9.5, ganun.
1: Di rin?
4: Oo. Pwede yan sa sapatos. Kunyari, ang sapatos mo, Vans.
1: Ako kasi size 12, 11, 12. Like one.
4: Nalalaro lang sa ganun eh.
1: Oh. Ganda umaga, Sister Belle. Salamat sa pasapatos.
4: Yes.
1: Nakakonsensya naman ako. Mahal na binili niya sapatos. Ano, birthday ko ulit next month. Okay?
4: Apaw?
1: Ay, nako. At magandang umaga din po sa lahat po ng mga nagbigay ng regalo sa akin. Hindi nyo na kailangan magbigay ng regalo, sa totoo lang. Pero mas appreciated naman sa nagbigay. Thank you. Sabihan na hindi nyo kailangan magbigay ng regalo pero nagpapasalamat sa regalo.
4: Nagko-contradict eh, do.
1: Contradict. Sister Belle! Next time, huwag ka na magbigay ng regalo, ha? Ang mahal-mahal eh.
4: Ano sapatos yun eh?
1: Sister Jaja din. Huwag ka na magbigay ng mga ano, mga damit. Ang dami niyang binigay na damit. Next time, huwag na. Pirahin nyo na lang.
4: Mas mulupit na naman.
1: Mukhang pera. Mukhang pera.
4: Lahat tayo mga mukhang pera dito eh. Oh, kaya tayo nagtatrabaho.
1: Kasi mukhang pera tayo.
4: Kasi mukhang pera tayo.
1: Ako, mukhang barya naman. Mukhang barya naman talaga ako. Ang dami ko nga barya ngayon, kaya paano ko kaya
4: dadalhin? Ilan na yung barya mo doon, no name?
1: Mga 8,000.
4: 8,000? Grabe, no?
1: Mag-deposit nga ako mamaya sa PNB.
4: Pwede ba?
1: Oo. Oh.
4: Naka-kuna na sa akin, naka-sorted na sa akin.
1: Ay, naka-sort na sa'yo?
4: Oo, ni-scotch tape-an ko no name.
1: Ayaw nila yung naka-scotch tape.
4: Ha? Huh?
1: Ayaw nila yung naka-scotch tape.
4: Bakit ay?
1: Basta pag samasamain mo lahat ng 20, lahat ng G's, lahat ng 5, ganon.
4: Oo.
1: Yun ang gusto nila, ayaw nila yung naka-packing tape.
4: Ay, ganon?
1: Tapos bibilangin din lang nila.
4: Bakit?
1: Siya pa yung trabaho nila yung magtanggal ng packing tape. Kasi bibilangin din lang nila.
4: Tatanggalin ko garit kong akin.
1: Sa mga nagtatanong kung bakit marami kaming barya, dahil sa coffee machine. Coffee vending machine. Pati si Kuya Dominic, ang dami niyang barya.
4: Oh, mas marami kayo ba? Kay Sir Dom.
1: Nagpapaligsahan kami ng ano. Nagpapaligsahan kami ng dami ng sales.
4: Sales, no?
1: Sa coffee. Ay, nako. Magandang umaga po kay Papang Lakay. Maraming salamat sa iyo, Papang Lakay.
4: Morning po.
1: At ito pa, ha? Ito pa, ha? Maraming salamat sa mga galing Rojas at sa Kailagan na pumunta sa Top Sterling kahapon.
4: Yes.
1: Para tumikim ng konting merienda at pa-dinner kahapon. Salamat. Ang napagod sila, Mr. Rem, at saka sila Sir Kenneth.
4: Bakit? No name?
1: Mga bago nating security dyan sa Sterling. Sila ang host eh.
4: Ay, host. Uma pala.
1: Sila ang host kahapon eh. Sa ating munting celebration. Celebration yun na ikaw ay umabot na naman ng isang taon.
4: Yes.
1: Again, another inuulit ko. It's my 41st birthday yesterday. 41st. Yeah, 41st birthday.
4: Yes.
1: And I feel like 25 years old and I perform like 19 years old.
4: About?
1: 19 years old.
4: 19 years old, no? Prime pa, prime. Nasa prime.
1: Kalakasan.
4: Galit sa galit.
1: Tikman mo yung kape ko. Tinan mo, mararamdaman mo yung mga nararamdaman.
4: Alam ko yan, Noni.
1: Magandang umaga sa mga nata-traffic ngayon.
4: Yes.
1: sa mga natatraffic dyan sa Top Santiago. Good morning po sa inyo.
4: Ganun talaga.
1: Ganun talaga. Eh, tiis-tiis lang ng konti. Mm. Mga ano yan. Mga 30 minutes yan na maraming sasakyan. Mm-mm. And then after 30 minutes, wala na ulit. Kaya it's either agahan nyo ng konti o medyo elate nyo ng konti. Yes. Yun lang yung technique doon. Good morning sa mga parents na nagda-drive ngayon papunta sa mga campuses ng Top Achievers Private School Incorporated. Diyan sa Tops Nasim Rojas, good morning.
4: Good morning po.
1: Diyan po sa may Tops Ilagan, good morning.
4: Good morning po.
1: Mr. M, pakikabit nyo na daw yung ano, baka bukas, baka pwede nyo na ikabit.
4: Yung ano, ano
1: yung metal detector ng Rojas at saka Ilagan.
4: Oh.
1: Medyo nataganlan lang po kami kasi hinihintay namin yung ginagawa ni Ma'am Ventura ng JPV Glass na yung
4: bahay
1: niya, housing niya. Para okay. Hindi mababasa pag umuulan. Pasensya na.
4: Okay.
1: Ito pa, good morning sa lahat po ng mga kaibigan namin dyan sa Cagayan City, Tops Cagayan, good morning.
4: Good morning po.
1: At good morning sa Tops Solano. Bumati pala sa akin si Doktora Carol Mamurik kahapon.
4: Oh.
1: Magandang umaga ko, Doktora. Sabi niya magkakape daw kami one time. Naku, Doktora, yung one time na yan parang matagal. 5 taon ko na yata hinihintay yung coffee tayo next time. Ay naku, Doktora, 5 taon na yan. 5 taon na pinangako na coffee. tawag dyan, Mr. M. Cold coffee na lang.
4: Cold coffee.
1: At announcement. Yan. Ang Tops Sterling Campus po ay ongoing na ang reservation. Mga taga Santiago, Tops Santiago, pwede kayong mag-enroll. May dormitory po kaming ipapatayo sa likod.
4: Oh. Yun.
1: First come, first serve sa dormitory. Ha?
4: Okay.
1: Yung mga taga Tops Santiago, mga taga Tops Cagayan, taga Tops Ilagan na gusto ng science curriculum. Approved na po ng ating Department of Education Region 2 ang ating science curriculum, ang Tops Science, doon po sa Tops Sterling Campus. Start na po yan at tumatanggap na po kami ng reservation para sa susunod na school year. Ang dami na kaagad naka-reserve, almost 100 na kaagad yung naka-reserve para sa Tops Sterling.
4: 100?
1: Mula preschool po yan hanggang senior high school,
4: yes.
1: Ay meron po kaming senior asa science curriculum. Okey-dokey?
4: Okey-dokey.
1: Ay, nako. Hinihingil ako kaagad.
4: Relax.
1: At yung aming mga estudyante sa Tops Sterling, relax lang. Nag-enjoy sila sa kanilang mga classroom at nag-enjoy sila. May bago kaming bubuksan next week. Siguro okay na gamitin yung aming... ano yan? Arsinas Auditorium. May lalagay, matatapos mo ba yung ano ngayon?
4: No name?
1: Matatapos mo ba yung...
4: paglagay.
1: Paglagay ng LED ngayon?
4: Let's see.
1: LED wall?
4: Kayang-kaya siguro.
1: Kaya yon. Apat na lang dimon pa nalagay.
4: Oo. At maglalatag pa ako ng kondon eh. London. Pang correction.
1: Bilisan na ngayon.
4: Yes.
1: At bukas sa Ilagan ka na, maglalagay na ng metal detector. At sa Rojas Campus din, maglalagay na ng metal detector.
4: Okay.
1: Aki?
4: Nandun na ba yung metal detector, no name?
1: Oo.
4: Nandun na ba?
1: Andyan pa.
4: Pwede na siguro i-deliver book ngayon?
1: Ikarga mo na lang. Blue pala ang suot nyo ngayon?
4: Blue.
1: Naka-blue kayo pala ngayon.
4: Yes, blue is the dress code, no?
1: Color of the day.
4: Bukas naman, orange. Tapos bukas, black ulit.
1: Ganun?
4: Oo, ganun.
1: Pag Lunes?
4: Lunes, black ulit.
1: Lunes, black?
4: Lunit, black.
1: Tuesday?
4: Tuesday, white. Yellow pala.
1: Yellow. Ako ay naka-green. Army.
4: Green.
1: Oh. Army color. Good morning po. Sige, tayo magpapaalam na, Mr. M!
4: Yeah!
1: Again, maraming maraming salamat sa pagbati ninyo sa akin sa aking 41st birthday kahapon. Maraming maraming thank you po sa inyo.
4: Thank you po.
1: At maraming maraming maraming maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig lagi ng 107.1 and 107.9 Tops Radio. Abisal Eshma. Sige, Mr. M, paalam ka na.
4: Magpapalam ng yung pinaka-Chinese sa pinaka-tuloy din sa walang radyo. Wala na ba yung lingkod? Mr. M.
1: At siyempre naman ang inyong kaibigan sa radyo na nag-birthday na naman kahapon.
4: Yes.
1: 41 anyos na ako. Feeling like 25 and performs like 19 years old. DJ!
4: Tutut!
1: No name! Abangan nyo si DJ Max! Mamayang alas 8 ng umaga.

0: News. Ngayong 2025, ang Tops Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tops Ilagan. Congratulations, Tops Ilagan!
1: May pasaka, anak.
2: Nakipag-away po ako.
1: Astig. Sino kinaaway mo?
2: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
1: Tara, rest baka natin.
2: Huwag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
1: Ah, eh. Yun lang.